0: Universal.
1: Kaya sa tigin ka po, wala nang giseto.
0: Benny, Super, MM Blue.
1: Sa wangi dyan, kirespon sukang dalu lagu ni langit. Biru, Iwan Banyuwangi yan, matur nuwun.